0: You're listening to 3ZZZ, Melbourne Ethnic Community Radio 92.3 FM, broadcasting in your language.
1: The following program is in Dinka.
2: Kachilong wo na urun ka tier ku wan chilong ka tang loi ai yo ni ka jwe re le ti yaman kara ti man rum riet ab ke ja tem ni lo ka ko di di kachilong dong ko ni dung de bay le ai ke ma ko wa ti man na tang di da pai de dang pal panga alo bi ko ja ta ni lung di di ku bi piu loi pi de ran cha wai loi ya ri yo ke ne ko chi en tu wi jin ka ji ko ke wi ter ka ko di ti loi de tong a che pol ne ku ma de Victoria Melbourne.
1: Proud sponsor of 3ZZZ 92.3 FM.
0: 3ZZZ, your community, your culture, your radio. 92.3 FM.
3: Kalau ke aku dah lalu ke tunggu mohon jang.